0: Taurin nan kuwa ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
4: Redmi A7 Pro, Redmi A7, get that Redmi A7 Pro, it's such a special phone.
5: Si sabuwar Redmi A7 Pro yanzu kuma nan take ka ci gajiyar kyautukan naira 75,000, murewa kayatacce kuma faffadan screen inci 6.9 tare da babban battery mai karfin doki 6000 duka a cikin wayar Redmi A7 Pro. Kyautar ta naira 75,000 za a same ta ne nan take inda za a tafi gida da babbar kwalbar man girki. Bugu da kari, ga guarantee na watanni 15 ana amfani da wayar har ma da insurance sakirin na watanni 6 da zarar ya fashe za sauya maka kyauta. Kana kuma ga linkin datar MTN har kashi 50 na tsawon watanni 6 da kuma watanni 2 ana amfani da manhajar Spotify Premium kyauta. Farashin sabbin wayoyin rukunin Redmi A7 Pro yana farawa ne daga naira 126,300 kacal.
4: Redmi A7 Pro.
6: Ore wa kilo le to roju koko bayi
7: wo ore o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe

Samu damar ƙara tattalin ka tare da adana kuɗaɗen ka tare da sabbin nau'ikan Hero Hunter Kickstart Alloy da aka sabunta. Yanzu ana samun sa a gurin dillalai mafi kusa da ku. Ƙarin tazarar tafiya, sauƙin kashe kuɗi. Domin ƙarin bayani sai a tuntuɓi 0800 080 080.